Arinang sing rong jing sa jong du su rong su tupi aririm aguani sa deep ka rong wong punol pong sa deep atan bu tham din ka tre ren ni song sikam din ka fu sit ni ma. Tupi aririm na ham lung fit lung alang ren ni song sikam din ka su rong sa tupi arilam kuni na han fan bu rong wong spunol ari fu dit wang bu ni mo. Sinong bu o han fan bu rong wong spunol ari wong pun yin kumor pun mu. Renew, when you meet wrong meet some joker, think to be wrong bones for no lady.

Vongpunmu yangnin kumarpunmu. Renew wenjamitrongmitsa umjoka tengtubu rongwopspunolsa. Leplipka alang ren renew songskundin kago atanbu tandin kat fuditwangbunim. Tandin modis tekpeni. Pungtong tarchinan sutlon aklon. Sigdomari tongyong do tetsutsa runglitsa ditipka. Runglung nongdit wambu chongdu nyongshongum. Shu solomatun koyogum. Tutsu satit tu gulung nongshu, utito sikdum babarka alyoka vang, gyulot pang, tuktu munung nongshitugam. Si sikdum ari yayo jong minimo. Sikdum uri do liang uri jong durung alyoka vang nomdunimo. Arin gun munung dito bambu satin dok pang ri pomtong tachin bu tiunumat bagam. Tiu arinan tong du sikdum rim. Achum kachung juk tubunimo. Arikun, pungtong tarchinsa alalbu apriom nun mat bagum. Yatachitka, arijongbu pungtong tarchinbu apriom pung amandu tubungbu sin. Surang luba, sigdindu pungtong tarchin tunun. Vurungan, nijong yoshu. Utatachitka, kitadiang sa sigdim niwong tubu sin. Achum lutan, tuklut, minin wong tubu. Arinan madba utha agwa kitnan an thongdinan brengan thubu sikdumuri srong sava hyo thubu ni. Naula ajom an liplipka agwaan duk manin rung siviribi akit manin jong nyong shu. Abhi ghi pungpit kya pa katman kat plong nanlot madba sikdum sari duklil katkado yunong shibu. Ala la prumpong ola rumula aklonpong siriri sigdumrim yupthin ka tuka faji chotam chukho shibu vot nimambu aklonpong sarum sabariva kuyunong ka nimam rungla dachisa rungla chatip alyuk avang bu sukmutip lomlong nongdit wambu nimam surong loba sutlon aklon siriri tingsan rimsing computer jongbo klon pongnan Kayusa chulom do asir rotoka buso tobinimo. Alum lilong goos rongsa tamdenari abitit go do tulung lodola topiaririn nahan lung fritban renin songsa kundinka sanfonbu rongbos punolari fudedombunimo. Senongbu sanfonbu rongbos punolari.